ay ay ci mo ne kon nak Ousmane Seck Ourous mo nek morse bu nice bo xamni yakar na ni heure buñ ko waye rek day melni tay la mo nek morse bu nice ay ci ba tay buma joge fofu dama leena bëgg bëggal rek kep ko xamni sa yaay jégena la loko fonku doyul ñi nga xamni gisatuñ ko nan leen ñaanal ndax ñaani mo leen di fekk fañu ne asan bu boy na ci way wuree mbokki nañu tewlu li

matar sar matar taw lay ni ma mayma li dudu lay matar lay sayidina lay alasan jeulal morso bi dafa doy war ay ja asan wayal

0: ma jaaga may sa jor daw ngone xaytala may mi cial bi ci gawaan dudu mbay ma jaaga may sa jor bo bege deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaaga may sa jor moy geul daw ngone xaytala may mi ci al bi ci gawaan cior bin tafali mamam matar bin tafali ma dun gay samam alaram paté la digen alaram paté dépp ndirim ndaram ci talé nay samam yalla fu ñaari wénu ngor gi domi gëwal piro dudu mbay wi dudu ma jaaga may sa jor
1: waaw koku moy dudu mbay borom teranga sénégal ha fofu lay xewé nak dëg neexul fi ci RTS1 moy dudu mbay ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngëwal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtaanu gëwal jappal dudu mbay

0: Fatar Sar deglul titi li mu bëgg wax fi duma ci doyal man
1: wax ci ni nga waxe mo indi ci
0: awlen way wi fofu

0: Tina Titi sama koko ay ci mbok Senegal yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeure ñeuk juddu ñeuk bax neewul kenn bonal begel len rek momo ñor abou tibolo bu bes tak solution
1: mayat na len ko
0: da ko tegat

ay ci mu nekkon nak fi tay mbadan mu nekkon 28 novembre 2020 ay ci lako yusu gene won ndeysan ay ci ba tay duñ ko teggi ben yon ay ci ay ci mili mo dess journal bi ci wolof ay balay lolu adertu fatou gi wol diouf wayel ma lolu dama bëgg ko fonk wajurum dama koy mer ay bala muy tecc demon na way dama delji amata sa dama bëgg

0: golle mabbe e nder lefol mabbe ngol ɓe kolliti noon kamɓe remoɓe ɓe eɓe poti duusede e kala sahaaɓe ƴellita ndema kayenne walla coñadi ndi. Musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe haalirde ngendiyankore dowla Sénégal, ko ɗiɗo kabaruji min tongan noon ɗo RSI to banggue karallagal ko Mokhtar Sarr e wondude mam Djeme Sarr chaîne national ko Adja Marie Claire Sen e yesande ko guiɗo mon selmon Elhaj Oumar Barkabal ɓoyata ko Ablaye Tandia, kanko arata e ɗemgal so ninke min dokkani moon aadi waktuji nayyi conto chaîne national haalirde ngendiyankore dowla Sénégal. Bandiraɓe on jaram
1: nawari Oumar Barkabal kekugon xibaru wigile xada gelle radio Sénégal xibaru mu pofunoga jopana xadan keɓe kenne ana xasima nanta mburu katanoga lengkota kekuga ixaga mu korukuga na fokef gele mburu jonkoga bawdu ko nanta mburu kilo keɓe gen 190 gramme kekuga iga gagana tanji kegodi yam nanta witte nanti kegerantaxa jokkindo ke mbatte bawnangana fayukuga fokef gel e kugin xo yo ku jonkoniga agen xo ferindi maintenant ɓe sukate do golle ke keñanci kugil ko nantina gaga tanji kegode kuga kegarantaxa e kugin xo yiku lojur nu ku susu jarana keñanci ido fankanga lenke fanka mudungidanga foga kfinegel mburu jonko e kekuga yoko lenkota kekuga kenyame fut fut ndedo kenya mankangeni egel fankando mburu katano nakanga e kumine xaga sikkido mburu ke xibari mbattagano ko feri kegol ñanganoga e kekugi xa fedde keɓe gaxil amis kuga e xar kokuga nan twitte nanti fokef jonkoniga e duna mancuno xoga bawno fokef jonko nokku jukuga keñ xa ayan kati xay nokkuga e kekuga ixa keɓe mun fanka maxa kene tamboɓe gido fanka naxanga fogatirgema milani tamle tummu fankana ferñani tambuni ko ani tuwa e kem falle kuga fumɓeɓe gaten kati farin ka jonkuga bawniɗo ko nanti fokkefa a jonkon kuga bawnagana fay kuga farin lenkota kekuga sako keyitel gema wujunu sikki aɗo tannaxate e gode préfet ɓe ga bakka fu jun aɗo soroɓe nigedi e kiginoxo pomba keɓe ga fu jun fangi kema gaxil pont Nelson Mandela adi e kiginoxo ken socier ken coro kuga soroɓe niginoxo service technique ke soroga adi taxu adi xifte do me bawno ke korosinindu koy nanti ko saxa dangintowa accident gobo pomba ke kamma agenoxo salum fangi ke kamma pomba keɓe ga yekuga gano xumine xo fu jun bange otom poga ɓe gena accident ñadi ɓe ndonoga keñanci kuga préfet nger kuɓeni gadi e kiginoxo pomba kere ɓiɗi to ni nan taxu dinan xifte do me kuɗo mana ɓege sigi kuga pomba ke kuga e dima wo dima accident ninga ñanama yonkinigo toxoy a suna toxo tenu kunda ñankana bakka pomba ke kuga il faut gobo kuga accident ga indemeni kellexa e ken falle kuga il fini yogoni siti me naxanga daga kegene kati keɓe kuɗo na soro ku ni famudi siriga pomba ke ñangal xalaniga egena yankana ido wittes ni kuɓeniga yankana pomba ke rond point keɓe gi kane ke rond point kuga il cros nanti ken xay kefnigel fini ɓeni kuga aga a kiginoxo accident ɓe ndonoga e ke kuga aɗo xadiga soroɓe gene xo wotowur nano ko agen xo chauffeur ni kuga ini xaqlen toxo duwa gana wotowur nindikel pomba ke kammaga ayan posu kuga pomba kene kammu ña buruga angana yankana anna ñankamoxon xa kuga anna kata a tun o ndayir ken xa sénégal chrétien i ɓe nigi daga tu xijunga i xari kuga komo sikido tankirgi xijano kuga nan tuite yandaga noxumine xo nawti italie france espagne de portugal kugi daga ñama noxumine xo dam fatima nan tuite nanti i diofe wuri kuga noqube gene xo aéroport diasia vrambe diofe ɗononga serebe de gemiti fankantoxoga an ministre ɓe ga sikido kiiten xibare mbatte oga xili maître Moussa Sarr ko an xibaru ɓe no sowon ton ɗo ñaxalin togo ñikian xaya Ablaye Tandia anli xibaru ku jofa ndi serebe go danga missiga an mama Djeme Sarr Marie Claire Sen yano danga missiga kat kane Ablaye Ndiaye magre xibaru jofan xadanga e kingen xo sereer kan xanni
2: jokonjal a paax Abdoulaye Tandia fogo in way simna nuun ngar nak no yeg nit ke na sereer yon fa mama Djeme Sarr den fa Marie Claire Sen den wud no machine ka etti ken rek no njigan ne no mburu ne mais ke refna no saxle we defna koy we na defna no boulangerie ke na njala ten ten koy ay dal ke xotna itam no ke na anone ten def rek misole anone danaka ka fi gram temed fo xarbin be tuna hik njikorel ke refna xatrem xarbin tadik kene koy refate ka anone awaga tax bo ke refna itam coxla lakas ka anone ka tafog no celel den da mbago a ñaaj nin ni da xalit na kene arefi itam ka anone dal danaka cono yo na den ke da mbug na koy ten fi rek dal kene aref ka anone koy ka batox na tono ande koy kene we def na kel fa ke dal yone yo ten tarefi tam bata hala anone trefo ke da mbug na trefi tam ka wote tam no ciga ke kene koy a refka ando naye xecer mako nder den fo we ando naye den def rek kel fa ke mal nena we ando naye koy den fay sax na ke wota na boulangerie ke fo itam industriel ke no sax le Sénégal den koy den dal roog moƴu ale koy ndete ba mbañ mbañ ɓaat dal ke ando naye trefi dal njigan ne no ke wota itam no farine fe yamu ɗetangan xaye ne tige bindoor na kam adna fe ya koy a ɓaatale ne dal roog moƴu wotmange dal a waga jeg ka yam den fa qo den koy ale dal kene mbaga tiran no kaga bo ndiki tam ale mbogoy mat ne a rab da den sax holla dale ando naye trefo xeta saqan ne den ka da wona milliard harba hay fo milliard be tu falek no khalis in wene koy den fu yano dal rok muju ke da buna ten defuye e dal tigay am mujo de taxina la pax we saxna boulangerie ke ko xone dal no njigane no farine fene e dal rok muju e abuga dal ta de taxina li am koy rok muju ke danji ko ra pouru ke fo ke anone gasu tanoyo no khalis anjalla ten andabda winden andabda courant andabda tigoti kene fop dal rok muju xajate ten kago koy ten tax bu dambuk dal tigay da ko de taxina préfet fena fu njuñ den koy djega xetama ko le anone afian fo service technique anone dana fe ndialna pont Nelson Mandela faga refna na fuñuñ nané koy ke refna accident ke dal ga damay maga lol bota jek den xni saxana sama sa kaga koy bo ofu doxa ke refna pont fe to pont fa nané koy katago tok na bo ofu doxan dal dal fo jass nor fo ke xotan itam na rond point fe ke dal yoba bisi da ta mala fa mo yo miñu waga kaga koy oya njok tan de ta dal né dambi ka bo pere wa ko jek den no kene bondi ke tam rek koy ay koy we defna wena jufna ha auto re ni tam ande fa no pont fe fa dangaj ten yefa pa to itam e amujum biya on dang rek amujum ngajit ken yefa pa xe anone tan defu Jean Paul Malick Faye refna préfet fe département fa na fo ñu tan defu oxoy layna kene imo ket rek fog in kertien we angati da koy na piñ hatte doxe dandet ina temet tadi fo carbine petik na ga dambodu na fa te dambu do xome refna aéroport Blaise Diagne fe na jass ya dama dit na koy rog muju ngay toxe a pa xe anone tan defu ministre fi doxna nek xotta na xate grefna maître Moussa Sarr ta def xetoxna den maga rog muju nogon matne Senegal toxa dena dalna den den itam rog muju anjo ko njala pax nogon Saint-Pec ta fi tan comité interdiocèse fe sax nek xotta no ajne no quartier we anjo ko njala pax koy matne Senegal nak nal anane rog muju agge no xana den yaga men import kanjo kanu na njala pax nga jaf seku mané tagar ñu ngi kata jegna na balance
3: way di jata njay sumtire bi adab jamang bi sim fi ma bu ndubadu sa rasama fte pombo sa min di madaba santi gi mur ñamak ki tu lo xante di mbuj ma fcha dita radio senegal international wu ma bi ñang ma ñalte wewi gi ngul ma hurnya ma fe tongur bi te ngeng kuti jaar sama hurnya ak magi bi ngitu lumba modum tuma hurnya ma bi ñang ma ma bi mege su ngur gom mu be ko fana gi bi ma hurnya bi ngedi uma gini flip na magina gomba weginya porning wi dun tre manchar ma bin ketti wi bigi bigi mo hurnya bia abo ndangwi ngba ma mol kimbo yan dun to ngin mo uma ben sagwe gi sa ngina la min Senegal ma gontu ba ngi ma hurnya ma ga dat ba weginyo to mara sungu miliar chimmin ngfa cha agudu mban bia bi tamada alama kimbo yan dun to ngin mo sungu wi farinyo ma satenda ni ngba ma amo alama kimbo bia ndi njachanu to ngin mo bol bo to ma to gi mo hurnya o toka sungu gili kabi ngi kemi tala amo binyang mujimbo wiere jamanga sin fimo do dusa uma bangi tirna wew kiya ba ma hurnya babe pa ndet ki ngi ko gimbo ngur ko mo tekni kutike ma be ma fanam alama kimbo be fana gi gebo mbo ya be gedia o leb ma bugat ni amo kimbo ak jathemba ya ndun to ngin mo ngala ke ma hurnya ma gi bin tetti gi ngur ke ma jalban bu nyar bu fur bu ke babe tengu ma bi tamada alama kimbo ya ndinja chal nu to ngin mo mbur fo kimbo ya fe gi ke anjiming ngabi ngban ma mo petta madatinga ni pamara chetet ni kombama a jatha mbanga kuti jatha mbake ma wetinga alam kimbon din jachal ni binyang man si mok sante mbawe ki abgab ngadning punning sungu ngur gema wetona ngum hunya ina alam Senegal ma madasi ma handa mbanga ba ya alam hegimbo wela tamara wela nambune ko muko tona ngia utita nanga bombo mbulle ya bogo mbulle bitoko bobo fana gibi gimo hunya bombul unto kobo amo nyamu gimbo abchajibem ndiwe ma yantuma hachima bigi mo hurnya mo bekfana gike ya bamba thogo ngul mo hurnya thongir thogor ni bigi mo hurnya bamba gibu bah nem soma tedi Senegal fo mbobek ma faragina mbombo an teber ni gulmba samin di bingin jamu binti malenche tedi komba ma apor ngum mo hurnya bab te bah nem subo tedi Senegal we ma dutinga ni fana be merci te bitin nan jeti o mo hurnya we gibiro ham mo hurnya we o mare chetet ni gulmba samin di bamada tingina to timba ma jamu bimbi mixi mixina pi tama gina ngeya mandu be tama bi chetbo buri biro amo gige samin di pamada tidi te gdache binan jetet bi mo hunya bamba gi basup suma abo ma hunya wayo bagadu samin du mare songu ba kingi tuma hunya ge graba samin di pamada kitina mo hunya bapti bi subem ni we an to ma hacima mo barak na gen ma we gi biama ban kri song bo kimba ya botoke ke ngwasang le temba beto nan soti portugal go bele bo ma dan nan songo bi nyanke ma kabing gi jimin chief bi ma yan tingebe ko bo botoke ngwasang le temba ma be ma jigi tan na so wan nan na hili psu blend ma go bele kimbo airport place jan kimbo dagar wo be ma du ginan nya alama kini fog ngsi si ngi mo kunyen ke pichigite ya bambara ti hina alama senegal man chalma chetet mbati tap to ma na chiko gilmba ma gigi mo kunyen chetet kindan wili bonche adi beginan bigma hurnya ima walmba hito gi ministre ma bnyane findeng ni bap tumbo fofam tedin senegal hema to atot pawal ina maître moussa sar ma gitna mbaya kema ba jotti ngid ma jalba chiki tumbo samende ba bibi gigi mo kunyen ba ka yobudu achola mfana njalma banga suktini fiere ab nyog mem binyang samende ba gigi mo kunyen bangi ge bigi manga so gup nyok mbanyam baga mix mix nyok mbanyam nyagi genan ki wegu mo hunya wa sakwa njalma imo hunya mahi butot head magini sinma anga temba ammo minyamu jumbo biya da jamang bisin fimo do dusi mbarata banje mesar mari claire sen be patep glad mabu li bonjang toron sentiment do biamba masi gunjama in jotki inangi nya ina anina minima binyabo khadisise
4: wi de mane wali nyancho. Assalamu alaikum badi maninko na kamwela lumba na la kibar di woto felesta radio Senegal ate kibar folo kayi non kan kabi ki mami mu ate les jeux olympiques ti yak ya amalale ate sati mi alon ko ka fay grèce ale alon ko grèce han kabi jeux olympiques wuluta wolto a chosano be wolto ate na sa osa nim banko mi nyantara organiser le doron ko han kabi ka tay tel feje yo ki ma sika ya dila e nanantu doron ko ya sambe le banko kan ya bunda yela wala o kono dron kayten djon ko dron ko nyina mu signa floti afrique banco ba organiser la dakar sans sankol mo kono janto ayatina dron ko min siata ate wili fula ke mor wala funding kelti atletol sifal be ani tunu sifal be be kelo kono le ha bunda be yelate octobre karoti le tan sabani kilinala fadala hayatna dron han kabi bi o alfal tata wolto president comité d'organisation kozozo mi mo momodou djaja njaati an kabi ay dia mota ko dron kan kabi bi itata chosano mintana mumuki mati ina botanan hate grace ka kamanan senegal dinkirato akodronko wol salon ko kafu ko dronko ye ate han kabi ki mamin dila tentina e ko dron han kabi senegal la kulo miyalan ko a mutano lale ko senegal mu bankulet miyalan ko dronko ni muluntanti yake il mutale aye ka fanti aye ke banku diunta aye ka signoti adum falanka asato dila to miyalan ko minni na banko to kete kilinti wole atina ni jamana tajani ni tata e kamuru nan kote ke hakke ake topoto nyamen to wole ka wala ne kay ko pays de la teranga e ka buñani hormo min di la wotuma doron ko bunda be yelta ate dunia be dron ko min siata banku kemening fenti bilu yalon ko e binala ate dakar sans sankol mo kono janto o kono dron han kabi ministro fana mi yalon ko atel bakata dam fo la kol kunna dron ko fana he ko kilu no fo dron ka ni tan ko ka fo ko dron ko bitiloto mimu ate han kabi sporto la fana to ti dron ko ko e be dani ka be kil nan kananan to akoni manke tulunda manti bar nyum fana mu fenet mi yalon ko dron han kabi ka nyolon no mu ka ño la bondi ñoto lonka kolta ke soño kanka kairo sabatindi nan janto kula mi yalan ko sen kabi senegal ba kuto tela ko tole wo mu chapitre do fanat mi yalan ko abunda yalta olympico la fanatoti mbadi manin kol na kam welalu han kabi muna fo mo ki mati kayte donc officiellement a wilta nan ate bi grèce banco kan abinala dakar sans sankol mo kono janta teze te grèce dieto momodou jaja njaaje present te kunos anink han kabi comité be milan ko itata jeto ba akima kamalananto ani ministre milan ko e ka fay ronko kulo tilde koli anink maire de dakar wolbe e bentaji le kataw ki makamana nanato ronko e ba presenter la banco nyaton koyle mimbe ate han kabi janto ya tene doronko bi ab maire de dakar abbas fall fane ni tane ko kafu ko doronko am fenet mi yalan ko senegal bala ado nin ciosano itandi le kende ke programme lo lota tarin tarin kan natari ko itandi kam fan itandi ka senegal kala natalo itandi walatina programme jama lota ka kan kabi man sekunda be wilda ka molta ke danda wo kono ka animation ke kende ke aninka ka silunta on ta ke se wondi mbadi manin kolna kam welalo no bota jeto doron han kabi ngata ate min mudon ko Milka Mamanti yola fannato ci professionnel milbe kurolondi kuro miyalon ko tiola mafona itel ka maman jeto kayta non ko kuro ni lafta ka mutaka a windai sembo soto kote ke bolatna ya kurolonda e mi mu comité national ti interprofessionnel de Lara City hilafta le man sakunda ya bulodungi koto dronko ye kukutol kamana jeto fo min satina tio se sembo soto no Senegal banko ka nyaminto badi manin kol na kamola lo kamarol nin sedol nin dramol ite se wala katon ko boulanger belafrim bi ye han kabi mburo mi yalon ko aka san dal si tan sabala ilafta le kata ka kafu ayatna dronko bi hinyo sabobe ini man sakunda te man sakunda man lafu ya kafu mimu ate gram 190 ti ilafta le ko tan saboto ka kafu bi akamta ko nyosa bole beni man sakunda te matungomi na dunia wa kolearen barifana niye na ataka.

0: Bakit ako kayo gumugulo ko mali Joy?
1: Benda kau.
0: Ya, dia problem ni.
1: Ah, ni ah, cow lain pun begitu ni dek.
0: Eh, cow ke? Yang jaya ni walau santai ni dunia tutorial. Kamu jaya mau tutorial ni dunia.
1: Mandi ni cik duge, mandi ni duge cik digen tapi mandi ram problem dek.
0: Jaya ni kau, jaya no, jaya ni kau.
1: Ah, boleh ni.
0: Jaya ni kau, kamu sedar
1: tak? Jaya ni kau dek. Kamu sedar tak? Kamu sedar lah.
0: Ah,
1: hamil darah, okay. Jaya Abdullah.
0: Kepu hamil yang hamil si darah. Wow.
1: Bumbola tondo, Abdullah, jup nena bumbola tondo, nala bayang ya warak.
0: Ya, munu ko. Daga munu, kau sini jaya ni mota. Wow, jaya ni lah, no jaya ni okey.
1: Jaya jup.
0: Jaya ni okey, jaya jam.
1: Woi, selamat ribu Abdullah, selamat ribu.
0: Selamat ribu, bah bah, malih nu.
1: Bah malih fe, bah bah.
0: Ani gayup.
1: Nah, nih leh fe usi.
0: Ma ngi rafa waxtan ni ko jaajeuf andu ka na war ni taw ay waxtan da
1: waaw
0: ni waxtan rek ñi waxtan rek.
1: Ah, ñi jité nangu nañ ko.
0: Ñi jité. Ah, ñi waxtan. Ñi waxtan rek. Ah, ñi jité nangu nañ ko. Ñi jité. Ah, ñi waxtan. Ñi waxtan rek. Xamna ñi dëgg la. Ñi waxtan da ñu jubo.

diko xëccoo jaroko xam dimbali say rak waaw gis nga loolu limu lay jural hein limu lay jural moy joxel gu bayiko ci ñoom jëm ci la yanfa'u wala banuna idda man atta Allah bi qalbin salim bis bo nga xamanteni doom yu bari du fa jariñ ala du fa tane moy ko tane tek fi te do dimbali kenn loolu moy créer nono ci bir famille mune ma so nekk ci ben famille yalla dimbali la nga tel ci am xewal da ngay fexé ba ñi nga wara dimbali yépp nga dimbali len sama bu jigen amna doom ju goor so mëne dimbali doom ju goor gi mu am ci mu japp dimbali yaayim def ko sa rak ju goor wara tukki nga wara jënd auto mune tay lel auto bi bay auto bi nga daggal tukki mu dem bu ëllëgé mu jëndal auto may lako mune ko pap li foko jangé mune expérience aduna rek ni pap gey mang ko xiar bax ku jégon seigne pap mali la motax mag ñu bax ñoñu boy jaxaso ak ñom yalla de di defal tawfiq waaw mu ne ma bari na ku nekk ci famille nit ñi nonu la fekk bobu ya exposer sa bop ndax da ngay leen tane dimbali wolin mu ne ku tane nit da ngui dimbali wa me rak jo xam yeen bokku nday ak bay nga mën ko jappali mu tukki jappali ko mu tukki bu ko defé choona da lay téggé ko mom dot la wax soxla dot la wax soxla so amé rakku jigen yo xamanteni loxom jotu ginaaw amna ay dombi goor jappalé dombi goor ñu am ci luñu japp mom dootu la waxati soxla ndekete lolu moy indi mbeugël ak ciofel ci benn famille ak li nga xam moy unicité ndax ko téral téral nga ko waye ko toroxul tuxul nga ko té nit mënta am lu gën ay mbokam mattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiban nu bokku jambun jamburi non la ndan def neysane ku tukki rek fexé ba sarak ñew bu ko defé koku indi ki top ci mom koku indi ki top ci mom bu frère yépp démé nak ñu jël leen jarbaati commencé dem dañuy dem ba soxla bu posé wo ci bir famille bi fajj ko day yomb ndax kenn ku nekk yaangi nan grand diw li ma lebal soxlam duma ko sétane motax meilleur investissement moy investir ci nit nit soko dimbalé bu ëllëgé bu ko yalla défalé tawfiq lu meuna xew da nan grand diw mom quelque soit les circonstances soxlam duma ko sagane ndax luma am ginaaw yalla moma luma am ginaaw yalla moma kon ki nga xamanteni mi ngi ci bir keur nek ci fami yalla meune ko gan bu mu tok nan boy dan ma bagn bu mu tok nan sunu fami dano soxor bu mu tok nan dan ma iñane dedet fexel ba yow nga ne no xaral ma jemo bu xol ben stratégie bu ma def ba man sama mbokk duma nono moy ko ci meuna dimbali dimbali ko te yalla tax bu nu tege bu goor gi faato bu ni miras yalla dimbali la nga jek nga tok ci mbolo mi ne len man balna samay rak waaw ene soxna ci goor gi ñetti soxna la amon ñi dañ leen tek nang nga ne ñi wara tek ñaata ni tek ñu la tangal leen tegal na leen ñi ni wara tek ñaata ni tek nga ne man boole bu leen ma ci boole gis nga genre discours yi so nekké mak tenir ko ci biiru njabot dañu lay sop dañu lay bëgg waye xëccu xiro ak ngaayo nga dem ba ñi nga xamanteni bi ñoo taxon sa bay di sonu nga and ak sa yaay ngeen xey su ba genn leen ci kër gi ñu tontalaat yeen genn nos mbokk yi nañu delu ci xel yi ñu delu ci xel yi man mom bu fekkene ni mom jigen mom buy jur ay doom rek kalki demi da sa tax muy jur ah kon de xawma goor ni fu jëm ak tabax ni metti nga daj lu ne ngir sa njabot nek ci tawfiq waaw am ko xamanteni mom bi mu ñewé mom bir bi da forox muy am ay goné rek di am ay cheikh di am ay goné rek nga yakani ki mom dafa ñew di la jural fekk bobu technical calculum ay calcul bobu mo du ko fekke de mo da delu seen xeli te ngeen andate yalla tax delu seen xeli te ngeen andate yalla tax ay nit bu nuy and yalla boole len ñuy jëkkat ak jabar dañu yeenante jamm yeenante guddu fan waye and ak nit di xol naan buma deew bu ki faatu won tay bama donu kër ga ci nangam bama donu kër ga ci nangam amna ño xamanteni li tax sax ñu rapproche seen borom kër ngir xol ngir jëm ko jégé nek seen homme de confiance du lenn du am information ki lu mu am ak fu mu denc waaw lu mu am ak fu mu denc te yoy yeb liko waral moy poñetu aduna mi nga xamanteni fi len koy ba bokk yi mbay yek ngeen ni mbay yek ngeen ni bisse ngi ci bisse yalla bu wolay boftu bi immeuble plus 20 yi gratte ciel yi

auto yi xewel yi compte bancaire yi yep pende lay mujjé don haba an mansuran lay don wa lolou bu fekké né ni xam nga ko li nga wara def moy jital ci sa bammel lu bax té boy and ak nit nga yéne ko guddu fan waye di sey ak burum wursak jongoruko bu febe re nga dem diko jégué jégalu yi une information ci mom lélé sa mu yëngal gaming nga diko déglu yaakaan dafa am ben compte bi mu lay dicter nga noté bo paré dem bo paré tek loxo ci compte bi nit yi dañuy def yo xamanteni wallahi aladim buñ démé bamé la ni xam lepp dëgg la nit faatu bayyi xaaliss yow nga xam fi mu denc xaaliss ba nga jitu ci tek ci so loxo ne pat ñu sang suuri di miras nga fété wo lolu nit wo la ba ci barab sangam ne le terrain bi mako mom sama njabot la ki dentel mu fatu nga ne pat ñoñu doon ay goné nga jël terrain ba jaay ci souf tak ci soxna su ndaw di nos baxna bisi nga xamni lepp deug la bisi nga ci bisi nga xamni lepp deug la di gis nga ku jubadi bu duré ap coup mom ci bopam en amant conscience gis nga buñ ko lakalé ndawal mu diko lek bu koy lek ndawal li sa bu lay saf ay mom moy santine sa bu lay saf ndax xamni li ci triangle ko jëlé té képp ku lek alulu jirim képp ku lek alulu jirim mala nga fat yalla won nako waw nit am confiance ci yow and ak yow ba ci all bi ne le terrain bi sama njabot la ko jëndal ay goné lañu amna yene tabax ko ci digënté bi yalla dogal mu fat yow ya xam terrain ba ya xam kayité nga fexé ba tek loxo ci terrain bi jaay ko lek ko goné yi mag di toltalan taxawalu yow xam nga ni même bu yalla atewul sax yow sa xel warta dal ñuko fi def ñepp de ko seen jarbat mbaanu def ko seen doomi frère bala ñoo faatu dañ koy gis xana xamone ni kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër gu nitalal jirim kër gi yalla gëna bëgg ci kaw suuf moy kër go xamanteni jirim dafa nekk ñu diko dimbali diko téral waye kër gu jirim nekk lepp lu bayam bayyi woon ngen sa saxé ko mu xey wara jangi njangam yaqku aveniram yaqku ñe lek xaliss ba tegle tank di nos nos gi c'est éphémère c'est pour quelques temps bisé ngi ci bisi ngen fièvre bo xam kenn du len fat alul jirim boko lekke une maladie infajable mo lay dal maladie infajable nga xam da ngay def ay radio def ay analyse def ay scanner fo dem ñu legi suñu dara mais yow yek ngeen ni fièvre nga kon nañ leen delo ci xel yi te ragal yalla ci lepp lu ñuy def mbokk yi nit bu ragalé yalla jup adunaam day neex alakhiram gëna neex xana xamone bo bëggé ne bo nekké mag noppolu sax jubal serigne touba nuko jangal fa kullu man badara waqta sighari ila alhuda istaraqa waqta alkibari kep ko xam bi nga nekké ndaw da nga jubun serigne touba neena so nekké mag di nga noppolu kon jup dafa bax ci lu ne kon nonu delu ci wat xel yi té bayyi bu miras joté kenn ku nekk jël sa kanam yobbu al akhirah waw miras mom bu joté kanam yi da wara billi kanam yi wara lèr kenn ku ne yéne sa morom jam nu xamni 15 sur 10 bi ñuy sédo ñun ki ka fi indi won dem na barzakh té koku gëna cher ci ñun nu joxonté loxo yéne te jam miras war nañ ko def suba ngon jot kenn ku ne nuyu sa morom soxul fiix waye ñu miras ba ngon jot kenn ku nekk do fanané nelaw kenn ku nekk soxol bi ku fanané nuxnuxi ci lo xam yalla ko sidli ci lo xamé kiko fi indi won dem na barzak mbokk yi nañu delé ci war xel yi yaay yi nañu waxtaan ak njabot yi nijaay yi waxtaan ak jarbat yi papa yi waxtaan ak dom yi kenn ku nekk waxtaan ak njabot gi xamal leen ne leen mirage ce n'est pas la fin du monde mirage mbir la mo xamanteni wërseuk bo xamanteni dafa jaar ci loxo diw mu joge fi yalla bañ mu yaqku yalla ni ki ne jël li ki ne jël li ki ne jël li bu ko defé du téré kenn ku ne li nga am suy wërseuk bala ngay faatu yalla dana ko jox nit faatu na altiné talata dom tuddu koku xey suba di fajj bu mi gatché té bobu bañ faatu ba mu ci suba gëla bayam faatu ba mu juro la bayam faatu kon wërseuk desuko ñëkënte waye da ngay fexé ba li ngay fagu mu doon lu lew da ngay fexé ba ni ngui koy wuté mu rafet yonent bi néwon udbul hawa'ij bi 'izzati nafs fa innal umura tajri bil maqadir lu way di wut nang ko wut ak ci dignité yalla noppi na ci ay dogalam ñu ngi siyaar ñep ñi nandu mi yalla fi yalla def jam suñu soppé suñu xarit suñu doomi bajjen xañ jugam beng ñu ngi siyaar baaxa baax diko ñaanal yalla defal ko tawfiqu ilahi
di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala reemi dal yalla fi yalla def jam yalla fi yalla def tapé xol yi serigne mam gor ñang ndaysan ci apex ñong koy xaar baax diko ñaanal momit yalla subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq ilahi bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan dal reemi yalla fi yalla def jam serigne john mo nekkon ci walu xarala gi di wax kay gi sen bokum tari babako do kon ñi ngi wacc gaddu gi tay ñaan aljuma ji yalla doon aljuma juma mubarak bi jahi rasulullah alaihi salatu wassalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته